Kadi angata vale duana kabo. Yere lomba se ni beduana. Ni ame ku yonte. Yonte kaso ni bore kaso ni yon chama ye bolona angata vale de. Bella batiri ko saba kan kolo meleke Ambella banduana wala jan